mbambara gago ke mtswiga mo ga bona te ya jewa ha ka ya kwani kana mtswensi ke mntse te qiye go psalm 40 verse 11 nqiye go te koma go nta tsa kana mki kharo sna go tswara go ima khare ta nnta i kanitse hiti ga o checka e ga tsa go tite o ke se ata i ya go ata tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe no ga o tlhoma te ke teng e te ta go te khekhe i aku yenta ngama sa yabate ke hem tui kham khwena khwe ma khani ma tang kara la pra kham la pra de khanu khani ma ga ko ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yo wa ha de ko ko te ko tse na tse khani ngam ku he no khani mi che ka ta khiri ko bo ve khani mi ke ha ho te wo sa ya wa khom no ke ha ho ku ni ko yu khani ma te ka ti ve khama khu kham de cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko yu a di ta ma khani mi kha san e si e tu si tu kuri na kuri te a ta khiri te nti o te la par na ko ta jara san ne kyanitse tenguyete dadi te sa di kawa ka a te kha di ngam ko kha di cheka khiri o yare wo hawe cheka khiri o yare wo hawe ngam ko kyanitse khayo wa kha te ga ko ta ku ta ma kuyata ha

Ya me sa mo so nga nke ge ka ke mke wola ma em se de ke mo so ka wa sa ya a ka wa ake ka wa tike he wa ching no ka chon no ring ke ka wa ge ta ya yung ka a ta ge a kam ke sa my father saldar vi so mo so em ke sa ke ke ka ke mke ko kuma ka si ve ngam te ka fa fin der ta te te a kam te ke kofi te ti te te a chan ma te ke kofi sem ti ma a panga ko kuma ka e he a kala tu wa ka ke mke wo la ma a chan.

0: Ngicela akhiriye tikit amahlandi mabadirado enkhama camtshike cikitiratina ngete borise kumka camene si borye ciyago ndi Monica Nzunga Burgermeister Kapstadti dorop paiki Jordan Hill lewosi waka tikce sikasi Afrika manda ko ha regeringna ina muwa ko sire ani khawo kujam My city taqis na khoy ha besa amanda ko am khona ke kha ka dam mai khodia ko ya ko angara tim how to a minister ani ke te ma to babra krishi no minister sere dia ino godangwa na da kha qur qur sin ya ko ya ko angara tim qesi ka tsoni sa khwena dzau ka ko how to zim ya de khwano tverisin a antwenda tsamhe siya tiki khainse na go dam Jessica Siri ani khasi wa kaite besa a zao ka ko an khona ke mo ingo tsha ka ita South Africa game hello was a gara tin qobo ani je khana ka khana kya ka te my city ta tia te besa an khona ke mo ingo suri ka no a besa je khasi e ke tsam se ka khadi kya ta tin dau ze ke mo kana u ti ta in kata freets party ta Kis na khoi ha politike parti khana anigi angrati mlungi si ma baso parti si di burgermeister kandidat si a Johannes Bergeke koruite tam president de IFP angkana dia vilengo sine slabisa ngkhodia ya ku angrati sweto ki qaye tesena tinki ma baso kha me national secretary si siya IFP kuna dingyo anyake de manahim Nima kha mhe burgermeister komitie zao anengu kwena ame Johannesburg metro rate ki kha kunga dahim. Mabaso Johannesburg ki kha zao ka kamzi a kunga rahim. Tau nisa kha tin pende ndewta kha ma zao ka keta tinzi kha zi he kwa kara khwiti. A doro pae ki nyamako kunsenu tau nisa munga ego. Tua rekhere nga ki zao ka kanizi kum. Kwena o zaro kwe sika tina tama zao zi amu wako wo. Nukwen an oroko tinka o ziki. Kana zi ahinsana ko haa zi ya. Tounisa ama mu wako cheka katitam. Mabaso angakate IFP kwena do katim. Kwen anako tinka o ziki. Tua ko khuzi tenu anakai sitama cheka sinitam. Veskapu minister plaaslike regering nga o qwa eno qwa ane ki te ma qo enten bridal a ka te se sa zi khana yam kara khati a ha guru o nte o ta e zi nde ta iya guri ta nkama ti e zi kim nma ku iya ko a kara ti guru o a khana se sa ko qwa e a kona ki nkama de vye ke si ki khasi he e tinza sin zi tes na nago ono bara zi yama ko dus na go kwa iya tim Overberge, nu ten route tak tieten ga o sekim. Uka e sika bredel a karatin kraha a kakon ankwena gana zauzi a tseka karahati. Doropa he ngeting tamski kraha tseri orotin hem kusena hatin zawati tam. The water kloof tak tieten ga o hem. Nu kapsa veinlandiki hasa he tonisa tkana aniziki tesnatin bara he tu tium. Bredel, nu premiria. Kweska pukiti Ellen Windy ta khatsa he tere khati o manda khat e sika dara kai ko thianga o ja mu indo ta khuji cheka kai gurita te boris khirwa sport yanza tesi no rugby a bolse kla o kan e sika loftes first field pretoria ki khatwa e wo krina tim khiri o tu wo krie verenigde rugby kampioenskap ta ti te kim Nkwa ki benintinda kiti wukiri ya khasi ya tesina tinki. Fefen fir taka koma nientin sika wina senzi te tin kheri o wukiri ya turnoi sikim. Ngie tin kam kwa ziki saksi kwa hakla wukiri ya darbandi ki zebre sinde ta tekhoro tinki. Wukiri zi firen faif taka nientin sika wina sina tim. Nghe saksi kwa kheri o wukiri ya. Tresika wokri zihinse na konha ki no tin ka dango he nkwa pende di nyim kwa ki nwe nkwa kara khwe tin kek. Eya kwa haku wokri ane nkwa tkwa ko siya gobe tam. E te akhiri borisi khiri uem Ame teki neferi ek amno teku burja teku msanye ekska FM kim.
1: Kim cha wala ge chikde ya waling ke akhiri ge eska FM. Ta wale magia ngambogun gya wa eska FM. Aywita ngya tangan kamika gen ngam yamin arverten moyon. Berger miyester yang chikde gya wa kap stadien aywan. Golden Hill Louis kang hi achik de gya o kuya ngolun ngun atumina kaung. Magu gien twa kam kamago sun u kosa kang hi chik de gya wa my city ay besa vi komang aga gani kunan. Manester yang higya wa tohon ay tumina gani kuna kang hi achik de gien hongo kuya yan. Barbara Gracie ke chik de gien mali ay tumina kaung. Inok Godoguanan kang hi achik de gie ke o kuya ngaleman ngang kang ki vi komakang aga chon ngang ki kawiyang ayak nga tibresin akhen tuindang ayak gani kunan. Agwen aga ngawsi ge chuk kham sung u khosa ke municipal atiti hngke ngolin nga aga gani khunan yitene gi gi da chuk khali he Louis aya kinkui aga ngawsi kang he ya gi ge sung o vi koma kan chig gi o my city aga gani khunan kang he gi thwa kham kham go sung u khun aiti atia hm ku gi gi chuk kham kan ya kinkui aga chon ngai gi ya kham sung a besa hm aya gi hm yang gi gi ngkap stadium aya khuna ke ngawake my city ayi gani kunan yigigi atun nga kama ko viko makanga gie thwa un a kama ko yagangan inkata frehit partei kang hi achik digi ngun ya wa ata kaunui ya achik digi on malungishi mabasho yichik digi chun a partei ayi gani kuna kang hi achik digi ya Johannesburg ayi gani kuna gia burger mister kandidat ya hi achik digi gi hangulan President yang hechik de gya wan, IFPA ay wan, vilan konsini kabisan, kaleman nga chik de gye ge okuya sueto aya kunan, ke vikoma kao yang hechik de gye ki hana, vikoma haya gya un ay ngawag dangan. Mabaswa ka ansang agya kamsin daga chik de gya wan nasunalang ay galak okaka yang hechik de gya un, toy meke mheng ayi gani kunage IFPA ayi partay. Ngui aga ngawsi ga se gya kamsoa Berger Mister Committee leti ng hechik de gya wa chunung aga chunung kowa ke Johannesburg ayi metro rati gani kunan. Mabashoa ka instene gya kamsun uan kale mga ke namu uka ang hechik de gya ngoko kunisa Johannesburg aya kunan ka insin de gya ngung aya ki viko man. Ya pente aya gani kunak ahi gya kamsun ua tin pen planning aya chunung yitene de gya chunung yan ka ahi gya kali uan. Vikoma kang hechik de gya wa ngoli ngung aga chu tuminan ke vikoma aga chimbo de gya chu hanan ke bunga ayin halema ngan. Ngkoy ang aga chon ngang kang gya ngung yate gya de gya to kham kham gusyon bunga ayin halema ngang ka gya wa fela khan ngawa ke vikoma kang hechik de gya wa strati ngung aga chu o chawan. Veskapu ayi manester yang higya uwa plus laka rekhirang ayi gani kunan yang higya uwan Anton Bredel kang hi achik digi yang hwa uku yang halimangang kang teke kam ayak kwa yang ayang gie chwa chik din yi agi da twa kam kam ako sun u ngolin ngang aga ngho chinji uwa ka n. Yingi giga kam sun u ga ngawake nghe aga gani kuna gya varski teke Veke yang aya gani kunan kang hikatik de gie toki kalik kamako u gani hing aga gien kang hikia uan awa berg ketik de gitein rut aya gani kunan kwa hikgag de gie toki ngalo kamako yan. Nakam kang hik bredel yang khawitam ni cik de gien hongo kuya gani kuna kwa anteke yinki gie ka hana u gezi de gie dan un khabit hing yang aya kuna de diwitak de gie da cha o jala u karaka hing yang hikgag de gie chuko kawan. Ya kinkuin aga gani kuna kang tene gie kali uan. The water cloth aya gani kuna ke chik dike kap se Vinland aya kunan kang hei gya kham kham go sungu ti kang dike mungo kunisa gani chakang aga kuna diwi dike o jala un. Bredel teni dike te ok ingawa premier ya hei gya uan Alan Wendy kang hei sa gya klik aku yu planning aga gani kuna gya kham sung wa gumang aga kham hung chik dike chu sung u ka krisi kang hei dike mungo kunisan. Tung ay fasin. Ngkang hechik de gya uwa rakhpi aga gan. Bolsi nghe nakam kanyak de gya ng pitoria ke Loftus Versfield aya kambu kunan. De gya chukun anga fer inak de rakhpi kap yunskap aga ngung ke kambu ya n. Yeng hechik de gya uwa pinaton kang hechik de gya chukun gya la 5 and 4 tak nikhen tin ke ngung aga ngung fasin ke turnoy ya ng aya chongon. yin he khabitam ni gya wa sax kan se gya khamso wa derben ay kuna ge spani kan he gya wan se bros kan he tik de ge chuki we na yi ke 54 19 ke ngang hong kolasi kan he de ge ken gya lan sax ka se agya khamso wa yi lasting kan he tik de ge ong he de ge gwa tin de aga pleki ke ngang kan he tik de gya wan fer yi nach de rugbys kampioenskap aga gan wam tang hum yi ng hiya akhiri ay fasi da gim chawala diwi chik digiya wa nekhiri kham jadira gya sam tang hum ke iska FM.

0: ta koro khoka cha kham ka ti makitire karete ne so ta ata su to ne kanu ko ta koma te su u ku ka ka ka sane cha ti ka cha ma cha gwi ta nu cha koma to cha gwi ne cha nda ka go ti no ti makiti nge ata ka ba kene san ke san hin ta to tin ge a cha mo ti ne cha a ni a mu ga ku si ka cha ti no cha mo ko khuru na hallelujah tama ko tsuru ho ho tita ba ga da ko te ba ti a ka ko mo sa ko a ba ta eno ene mo ta ka wa te eno eno ka e te so a ho no ko te ta kam a ho no ko te ka ko so to a ti ki ti ka ko si te to a se se ka sa no cha cha cha no ho san a kan ma ko te ka cha se se ka sa cha ho san ku te te tek ere e ye ko te o a ha je te ki khala ko te je na so kwena ka ten mati a corona ta na ko ti a shu ya bata kwena tiki te kwin te koma mu kuri na ayi sin alo ka te kwin ti tan so ti kwena u kwin o kwela ta un an kwena tiki kwin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma ko na prieka ana tin ma ta be din ja ta kusan so kwena ko ti khana huma ko tiki khano a huma am ni ko ti do ka san ma ama kuma kunu ate gana nda ti khe ya ko hambe ti mo gwe kwe so hallelujah
1: amen
0: so nnda nnda ti mi ni ku iku ya de tam ka ti mo plafo tene plafo tene ti mo ni priye ke si ok ti mo plafo tene so plafo tene ki ni ku ya te wa ti de kwe de te shu iku ko nu de kwe dra na e ko ko we wana ti gya ta ti mo ti gya ta da mo kha e ju wo kwa wana de tan de u di we ti shu ya ta so cha ho ta ya tro nu ta ni ti am tsa kuma kono a tsa khum ba pela ti ga o ha ti tsere tsere na en det fora ba kha ok so ti a klo go e khana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go a ti kuma de kam ga khona e go ti a go rata na man ko haleluya mara tsa ke ko ma se ke tsa ke khusi ye go tsa kwano kwena ti a go go ro veta mo kwena se ta ti kunya ta ve tenim ka da kwa tenim a ti a kwena ga ka khuma amen kenem ka tsa a corona ko ko kenem ti tsa bo na kenem a ka ko ko kenem a kwena ka ka no kwena ka tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe to ti a to te ko tsumo te ko na ku ye ko te to ti a ka go lo kwa na ta ti ka ka kwa na mtwa hallelujah
1: amen
0: hallelujah ya a te i ka ti me te ka so re

0: ngaqesi gani ge iriyetik itlama gwan teng ba batira doeng kwa maqamske qiqiri tatena te borisi kong ka qamena si bori eqiyago ke Monica Ntsunga Minister Zaro qa regering no tsirika ane tema qo veleng ko sine hlabisa qa ikuji waka te dri regering ke manda ko ha khwena khao kaji inayama ko qa diongye di vye keseke baraqo ni saduwa ko Ek ora ding da we kwen an urgo din zia tseka kaitam. Mai ho zia uka tseka Johannesburg ki kuya ko angkara din ba pire hee khasi ek khasi na ko oasi na din kwen an khao kaitam. Tlabisa kham ani ki siri ani ek aik aik kwe ko khao ko ani zia waka din tam zikana kwa dia haa kim. Profensi zi khazi hee khana ki kwenye sa kansi na din zi. Veskapu, Oskapu no Noorkapu na oltre ki Freistati no Noordvesita ga tintam. Regering na gana aniki aankara tini tresi ka barekte unisa duatiki gana hek anhisen datitam. Achtin di kwe sit Afrika ki ootim, yalfu na Veskapu provinsi ki tsaatim, dri na Noorkap ki, tam a Freistati ki no Noordvesi no Mpumalanga ki, tui ga kwe tank ootim. Burgermeester Kapstadt Dorobaki Jordan Hill Lewisi waka teke sika urumende na manda kuhana ina mua kusiri kawka anijia surika tiyo mai siki takiti besa anukwe na kawka itam. Maiko jaku yaku angkrati ministeri hautudie Barbara Krishi na ministeri siri anite manko ino godongwa na dambapire kaka aniki kwakuruti Orokoro senzia tlou klowa te tuerisin ahan tuenda tam he yaago ki. Oho tuwa umudoma ko tinive na besa a zao ka kona ki tkhana ak eka tesna go tam. Hau tuji ti ya kweji besa kwen zao kara ko tina o akai te municipalite ti ji ngwingi kara ko tin kwa tlau kwe kansin tam. Hilwes kham aniki ankara tin kwa kara ko tkwebu kara ko. Besa khe tia kwanwe ta kunka kaya kuzi khana mai siti aungkona kiya mako surika no besa zi khan kiya hi dao zi a kiya okara kiya tita. O nkwe IFP aungkona kwa Zulu Natal ki tamin tuli premiri siya kha kse sika ti angkara ti kwena profensi ki anakoti na kui kwa a kse uka kwe tam. Mai khodi yakou ankara di Johannesburg ki bori kha ankonande ta kai kwe khasi etesnati tui tui zi kwa Zulu Natal no Gauteng ki hisena ko hai musiki omba pirana tamwa ka ara ko ya khoin kwentia tikim duli ankara di khana hena korokoro senne kwena ki qesi ka tin antia kwena omba pirana South Africa ki ta kana ko ana tikim boronga ji khaji he suri senati kwa kwa ki Video a tkara tiyan kaw kaw tiyan South Africa nu kwa Zulu Natal ki hinsena ti kwe kwe ngawe karak uya tiyan tam. Kaw komisari se Mozambiki aniyaka tiyan kwe na khana hen kwae kwa anijia kwa akara tiyan. Kha mwaka kwara hen kwe na anu profensi zi tiya kwe ziki South Africa ki tuna khana ziyan ta kwa mwaka kwa anako tiyan. An o kwae ki khana zi swiri sena ti kwe na ta mwajika kwa anu omba pira na tiya tiki. De Borisi Khiri Ohem. Raslandie manda klo kwenna angkara din dri di kwe ang o din Ukraine si kung angka fraya ka khe amkwe Mosko mkundai ki tesina din kim. Dualfu na khana he thumwa din klaw kwe kumukunda ani ki tesina din ki. Khe amkwe khasi ek tawni sa mungkai tingo si ko klawi Mosko si nguya a Sao oi ko nga oi kin agi kuwa tru ka zao ka khoji khaji ek tau ni sa kung sena kloji khana ane ki te tin vim. Dri di kwen an oroko tiangu a tru tuwa angu I tipa oi ki khasi ye e thumwati. Raslandi si menestrin kwen na kawa e ane kwen na angakarati. 5.5 taka Ukraine si di kung angakate a. Ngeti e tu no kwa ma tam zika Raslandi e khe amako karo tin tam. E te nye khairi borisi khairi oe xame tekisi yakho yalifiri xama dikwa te borja te koma go xka fmk
1: kim tawala ke tigi ya walinki ne khiri ke xka fm tawle ma ngiya qambuwe ngeba xka fm qiwi tengiya tengkemika ke ngumya min arvertin moyon Manisteri ngihigya uwa ngulengang kikam kapangka kai kitigdiki traditional sak ayibgani kunan vilen ko sini kalbisa kalakam ka anya atigdiki dang hwa kuya ngulengang etumina ka ngigi toa kam kam gwisan u ti ka anhi veke ya gayang ki ayibgani kunan katigdiki ngul kali u profensi ayibgani kunan ka anhigya uwa ga aga ngaw ka anhi ka kuli tigdiki toa kam kam gwisan u kawa u ka ang aga krisin Nakam kain tigigin ang Johannesburg ay kuna yag tigigin taga kuya firslaka ya ang singgi kam sa ugani ang kuna ko ang gag tigigin tigo kawa u ang tigigin tuko sa ubunga yi ang. Kabisa ay kanguin agang ngawsi ate ni giya kam sa mali muku giya kik ay akuin ka ang heyi giya kam sa uati ka ang agagani kuna tigigin tuko sa. Provinsi ya ang kagigin tron kukit kalit kami ko uchig tigigin wa uska po Feskapu, Norkapu, ke Freistati, ke Norvesi, ayak gani kunan. Kalau mungkin itu mina kau mungkin dia orang kiran, kalau mungkin agia kamsu habit yang ayak kunan, kau hati kang degi tuan ngalu kama kuyan. Kamsu kecik tuan cik degi cuk kau tigang agak corong segian ngung ya degi cik tuan ay 18 yang he yalfuk degi cuk kau Feskapu, he 3 cik degi kau Norkapu, sejak degi cuk kau Freistati, he Norvesi ke Mpumalangan ayakunan cik kwacha gigi da cuge kawan. Berger miester yang cik digi awa kapstati aywa Golden Hill Lewis ka ang hiya cik digi awa kuya nasunalan ay rekhirang hong ay agi hong twa kam kam go sun u viko mag ang hiya cik digi awa My City ayabesa gani kunan digi tukosan. Kan ngawsi kang he khawitam chik de gege kama minister yang gya wa dahon ayang hutuminan Barbara Grisi ke chik de ke minister yang gya wa mali ayuwa Enoch Godoguanan sa chik de gye da chuko kuya gani kuna kwa ng da ke yi gya kham sun wa viko makang ke kaw yang ay a tibresin akhen tuindang ay gani kunan ng de gye tron ng kanga kama kwen. Municipality ti ayi gani kuna ke ngole nga ga chon nga si gya kamsung ke viko maka ngya wa bisang a gani kuna yi mugu khawit tamani chukosan ka he tungui maka ngawshi chik de gye mugu koma berger miester yang he gya wa kapsta di ngay gani kunan. He Louis ay tungui maka ngawshi yi gye da toa sang viko maka chik de gya wa my city ay gani kunan hong toa ngung kanga tama kwen. Ata kau yang hegia wa aifia pie aiwa ki KwaZulu Natal tami ntuli kalaman ngang achik de ge ta ya o kuya kuya kuya ka achik de ge thon ngalo kama kwa profensi aya gani kunan. Johannesburg aya gani kuna achik de ge ra mgo kuya media aya gani kunan ka ang hea achik de ge ke kali u KwaZulu Natal ke Gauteng aya kunan ke chik twain ge kula kano hong de ge ke kama ngolo dole gen ka kagdigang aga gani kuna chik de gie kolean profensi chaya ang ayakunan. Ntuli ayak nguin aga ngawsi ya gia kamsin da gichik twain chik de gie da twa kri kama kwen. Ka ngawsi ka chik de gie atin chik de ti ke bungin gie ngonsit Afrika ang ayak gani kunan ka ang hiyak de gie mungi hana wa kinkui ke KwaZulu Natal ang ayakunan. Ntuli tene gia ngun hiya ta ke halaman nga ya ag de gia kong mana ka oktaktang de gie ngon Mozambiki ang ayakunan hi gie kamsin u kulaya ang ayak gani kunan. Kalimang nga yakin ko yung aga chon yung giya kamsin teki chik choyin gi kula kano chik de giya tin chik de ting aga ngaw ki sit Afrikan ka ang he bunga khawitam ni gi tuhig da hea golikan. Ntong ay fasin. Resisa ka ang he sing agiya kam kamagoy sing wachik chuan ay dring chik digi chukit kaw kiting hagan gigi mungi kama Ukraine ay gani kunan ka hi chukit ting hagdiya Moscow ay akuna hi chik chua dolfo digi gisa at kamagoy kui. Kitagwin aga ngawsi sigiya kam sing u Moscow ay akuna ko ay sing digi ki wana ngay ki nguli ngang aga gani kunan. Tinhagang aga gani kuna chik de gigaw kawa u kahang ka higya wa teknologi aga gani kuna ke ka krisi ke Moscow aya kunan. Chonung aga dri ka tinig de gigaw chuke kali u ka ang hesigya kamsa nga tinhagang aga gani kunan. Resland Gangung, Yateke, Alamanga, Ye Agia Kamsun, 506 and 50 Ayadilang Yang He, Nakamki Dun, Aganikuna Gay to get in Hagrian, Statue Yang Ayakunan. Om Jangami, here Nehering, I facilitate him to all a duty, the Gia Wa Yalfiri, come to Duregia Samjang, Hungi Iska FM.

107.9 FM ke City of Hope Christian Choir na teng tsamskati ya tsiyama ko ankati eli ta no tsaska tsama temo no tinek amakose sen dertag minute zenke kara kwa programete ankati kon ku khasanga tamete kwana mkati seta to darana qadikan qaisi ka firen 20 minute ze e ya khoham go programme se go khirisa hie ya Afrika amate kwa tiyo boriete se go tsekro kom sa hie no borisi ngoroiki frowen khalof tamet programme tsams kama go tiseta to darana qaiko sonda kha tsiki antsong tsetse ka tiyo radio ze tsona kwa tate tsiki rita no temo tsanzi ka kha kuizi azite tiya mu mate Bible siki swe sensitive hinzite an sitem kom am go kuma ayoni sa kiri akom keki ya kama hi toti ya ko skuru se ke kut ya ko tehi ti ho se tsizi ka teti ya mo re te ko inskinte in e se ka gui kara ko mo kara ti ayoni sa tem ko ma ke ho se yo ka te ya ko kiri e kama mo na kwata ma ko na ke ngom ke ke teti tsam ka hi toti ana ko ke he tsam khunte o te tsuye ga te ung do mo go ko teve ta te ma te khan tim ko ma te kwara ta te kone ke he khunzin ke he kiri zite an site e kun o mana khota kiri te ko kama mana khota ma kone ki ke he khun he te o te te di ga te ung do mo go ko ngwe ta te ma kone nga sonda ga e ti ya na sia khota ga na o zia garas na ten ai zwa ra do ner ten 7 o ni ga fm ke tira khota ke ke ta man ti do ti tsanzika e bori he ti ya ai ku tswa ten an tsonsa tseka programme kwa na mka kwen kwe khasanga tamye ti hem di se tato darana kade ka ango se kwa khiri sahinye ya ofrek amade kwa khama.

ka tsama temono tinek amako yenan 5 tag minute ziyange ka go ara donor 107 o ni ga FMK kwan kwa ga sanga te met programme sonda ga tsike kwa nam ka di seta to darana tla di ka tsanze ka temo programme ke di tia darana ka ite kere ka tsanze no tsanne nta ga be taman temo kuye di o ite tsike di ntiko mo di kuye som khwebe mara bible ka twa te kwa kone ke sonda tsike te radio ze 107 o ni ga FMK te ga te tsike di tano hi to te ko mo tsanze ka nta kuye te o kuinzi a raka di tan manka o tsinzi ko te moko te o kuinzi ke ko tsinza sene ya ka ta di kone kuye te a se tsone sa khome di o hem is ka nge a te tsike di tano ka e ko te o di kwa ham ka kone ke ti do ka te bori te tsike nge go bori shungoro ke froen khalof ta mit program ki ka e ko te te tsikre o koma go bible su anzanta e kra sonda e ke te mose go a ba se ya harita nda e kra te o anzate go a khwata di te koma di tsams ka go e zingo te go tsa ka re tam ta anzi ti do ka te program me fro ne khalof ta mi risk anzi te te a go tswa go nga ka tora di zwa na mka o ner ten si ba o ni ga fm ke te gore ka te to program me go se go khirita tim yen ire ka amate kwa tsams ka tori se go khotam

0: Xamicesika yalfiriye teki amahwana ncwadi burisi komka xamen timbambade radio sky fm xa uxamzikana kusenye ngicetyire 13 sibori yekiyago ti monika nzunga dia aparte yeko angratin president anikwena khana waka dim special na ho 6 13 kwena ki inamu wako dango he kadio okuruleni ki cesika kuwa kuri karamanda iko haa khoji ana sesa tam. Dia a parte yengi ya tinkwiri ki khana koro koro senzi ya kuangaraji municipalite ya di sere anya ki zawa klo kwena khoji ya kia inkara hika kwe nuti ya kamji ki sere ji khaji e tsaadze te tamano zao ji muin kwe. Dia a sidi burger mister kandidat ya ekuru leni ki kadu chelo Raleng Sangwane angkrati 2 miliar di size di Syria municipality ya kaya hitam. Parti yang waka di presiden dema. Kresika imamu wako dango e kha spesial na kwa sesako amkwena tiyo ana kamji kivere ngamborunga henya mako sesako kheri uku itaw e kha tam. Eka Northwest Province ki premier siya tehi busi mabe hamme tsa kwa tim. Sesentakta ka kwiri ki siya kako nye kweya tsa te ya kumkuma Johannesburg ki tsa ti mabe nyentin takta ka sika Robben Island ta kite nga weki zere ki siya kong nga hi aparte ti kwiri ki anitiki amatesi na hi kim. 2021 ki yamda ku 2024 ki kheri ma premier siya Northwest Province ki zarut arehim. Tresika premier qiya ki tin Lazarus Mokgotsi a ka de ma bem kunya ku te hincams ki ama tsone sa a manahi i musi ki huwa ma ku a tenu ana tsaya khwenan ta o khui kwa ha te tsai ditam Mokgotsi tlokwa de kwana ke ka te hi premier kham ani e tlokwa hin tau ta nga wa tsa manda ku o sia tinu tsa o si tio tsa a zal ai tsa de kwena ke tsinza sen a swiri sen ta ngi u di kwe a qiya tinu firina khana he oi oi ko su khawi ko a ho di mona bisi ta ti te si ye ki ana si strand fontene Kapstadt ki barana tinki nasna nasie ki khana te tan khwe khaw ka ko angkhwena angara tin foi fu akwa akwa kwa kuri a 13 no 17 ki kheri khwe kwa sa di ta an khoma ko akwa a khya ka angara tin tu kenza Greg Lebanon kuyam anya ki tim angara tin sa ki khwe mborong ra khata no matkhatnya ka khaw ta tin khwena Kwa jia kana kwa firi kwa siwe uroko ama dino tui haa wo senveri tim. Tam aai firi kwa woi tim kwa ki tawuni saa tumwati so kujia spatra sika siya kwa woka tim. Tui haa mkaya tim aporisa ki matkatani anya ki zawaku kwa kakwa he kwa na mkaka ngezi tama gyao hiki kaha. Te borisi khiri oe. Mwa gitso kwa tema kwa organisasi angkara di Ebola da kite zwanga hem Democratic Republic Congo ani ki nyama kwa swiri sina tine kasi a tkana a swiri ka ditam. Vyekhe uwa kwena anka di zwanga si khabana nyama kwa swiri sine kasi e tia kwena ki nyama kwa tkha kasa hinya ditam. Uka e sika sesa zi kana tinzi ki wo sina tini 264 taha saisi kwena e zwanga e wo khwati tak taha ozi ituru ta kite profensi usi DRK ki tesina tim. Kam kui sa kwara tinsa ki klo kwa tin kui kha kwe o tin Uganda mwonsi ki zwanga sika tam. Direktir general la viekhe u amkwena ki Tedros Adhanom Gebreise si angkara tin tsesi ka khana ave mako di kwena e zwanga he tsem kara tsara khawa tirita se sa ji yo si ka kansen vere ha kim ibola he khasi ek tsone sa nya mako tras nei bundi guyo da ti ti am zwanga si ki ne ho he khasi he tsu ku e tsesi ka wo sen vere tindo muso bo sunga ka kya yo a zwanga e kwa ke re khoya di tsheki kwa dam. Ahotsi te kom te bore ya go gerina gwana tsame tekisi ya go gabana yen ireng e tsaudi tsama te kwa te tsibori ya te komago xka fm ke
1: kim te wole ke tsigi ya woleng ke ya firike xka fm te wole magyan ambugeng ya xka fm a yiteng ya tang tsame ka ke ngum ya min a revertin moyo di a kang hi a chik dige chonong hi a presidency a yi fi koma ngal gani kona ke special a onur suk yen hi ti yang hi sing gya tu kham kham gwe sun uwa chan ki cho dru gega panga gang dige ngong ikor leni a gani kunan di a kaw ya gang hi a ya chonong ka hi chik dige chuko kham kham gwe sun u ngang ka kwe gang gya wa mali ki municipal a te ti a ya gani kunan ka ang hi chik dige gya wa cha gang gye ngong kondishan di a tene gya kham kham go sa o aka ka o yang hechig de gi ng ga ni khuna kwa n ka tu shelon rasang lengwa ya ng he khawita mani chig de gi ya ng ya kham go u ka chisi ka ngya wa 2 milar trandi a ya malich ng sa sia ka ng gi chwe tsaga ng ga ni khuna kwa n partei a yi ga ni khuna ka ng he ng ka khu a chig de gi thong wala president a yi ga ni khuna ke is u e a yi ga ni khuna gi a kham sung u ti ka ng ga ni khuna mo gi un ang ngaw ner sukun norvesi a yi a ka ka ng ya wan bu si ma be ya ng he sing a gi a kham sung ka chig de gi ng ka ya ga ni khuna kwa ng ka kha chig de gi ke wa ach insist tak ka kho na kam ya gi ng kula yonesberg a ya khunan kau yang kan nin tin tak tak gan khuna khoi tam ni gi gen ong robin idlen aya gan ni khuna kang he sigya kham sung wa golik ka gan gi gen ong aparte ti aya tembo tuwersen inen tuin daga te ke tuwersen firen tuin dak aya gan ni khuna ya chig gi ta ge tumin nan norvesi aya gan ni khuna kang he gya wa chalo yang gya premier aya gan ni khuna khamsum aga ngawshi ke vi koma ko ya ga yang ke gya wa Lazarus mkhochi ka hisin agya khamsum aya vi koma aga ni kuna ka sigi ge chuke hangula ya khwit tamni ge ge goli khamu ka vi koma aga gani khunan ka ngawshi mkhochi ka hisin agye thwa kham kham go sun wan vi koma ka ke bunga ain khale man man tewi ni ka ge thwa tali khamu khwe ka sa agya khamsum wa gani kuna kwa ka hechig de ge chuge nga yi fir gen sing ge chuge nga ga ni kuna kwa un ko hechig de ga wan no bc aya stran kunan de tum khama kuyan stran fontain ki cup stadium ay ga ni kuna kwa hechig de ge chuge dum ge yan yingi gi ga kham sung u ti aga ga ni kuna ge nun hare ge chin ngai me ay 5 yi thaw chig de ga wa de hartin ka te ki 17 aga thaw kalam ngang kang kalgo chig de gi ra thoi kang khama kuyan stran yang a kunan kang he ti de ge mu ge ga wa yin kri lobonen yang hegya o vikoman aka o koi hana ka ogya ngun ya taki vikoman ka on ay gani kunak de gira tuwe ngā ching ngā mhe ng ke tikang ke kum yang aya kunan ching ngā mecha se gya ngun ya taki ngkale mangan sak de gira to tidu jalan ka he yi ng ki gira gawa godeng gya ua vikoman ka oya plisang ay gani kunak tene gya ngwa kama kutu yi gihen tene de gira tuwe ngā kum yang aya kunan chang ay fasin ngolun ngang aka organisasi yang ki giga kham kham we so ha so neti agani kuna gyan ngun ha de ki kan chik de gyawa ibola aga ga de gira thongal kham ko ya democratic republic congo aya gani kunan ka sing ge chuk wana kan vfa u ay gani kuna gyan ngun ya ta ke yi ateni gya kham kham we so u ti kan aga gani kunan ka ti ko ha gya kul kham ko ta ga ke dr ka ay gani kuna chok ka ga de giga thogon e kham ko u kan en nakcham kang he sing de ge chuk kham sung u tai kang ke gani khuna kwang ka 206 in fear tak sing de ge ta ge wanan ka hi chik khwang ai tak tak de ge chuk ka wa gani khuna kwang ya wa ituri ai provinsi ke us te ke dir ka ai gani khunan kham sung aga ngau si ste ne ge nun ya ta ke uganda chik khwa te ne de ge ra chuk ka wan kang he sing ya singa tai ka ai ka ko yang chik de ge wa te dros amon jikrabis ya khawit tamani giangun ya taki khamsung aga ngosi kang hi giang wa khamusung wa tikang aga gani kuna kang hi khikan senteni giasung wan tikang ga gegin e ko kan e yi giang kul khamu ko ka ko ga giga thogwan e khamu ko u kan en tsaiga ngiya wa ibola agaga yit giya kham kham go sung wa gani kuna chik de giya on bundan budani brugiya aya gani kuna cho o kaga tenik de giya thok wang ne kham go ga ege gani kuna wang ka giya gol kham ka ngum aga gani kuna wam chang hum yi ya yal firing ai fasi de gam chawala diwi chik de giya wa yeneri kham ja dire giya sam chang hum ki iska fm

0: Ambato, hein? An karakien, j'en ai coto, j'en ai de coquette à Kaiko, hein? Gonka Chakoué, Chakaïgeté, Chakoka, Taya, Ukawana Chakaya, un canimche. Chot an karakien, hein? Dia tofer skun an tawishati domi kembe ati tawishati ya bonoki tana botaki kobe zai no yoki kai patu ya kopa no konta eu to am na miya tem ka ewote be khaba nta kha ka to mo ata san kara ewote ganga mata so to ki khai ta be tiye to doma tawishati no tana kuka ate program men te dichi u kama ka nta biye an ka tsawshin bin u kama ha bana ha ke kore na kai ha ba ta aba shi ha ba ta tsam tsam ta tsiye go ke ye ko a te o te la praka ho ji cha ko na cha ko na te la praka te o ni ya te ya ha du na yoi ta ma tsan ka tu ha te su ru ba te la praka na te ai ki ta ma tu ka na ti ha te la praka de um kan yet einmal de tona examine tu o usayete december an kara tu akuri tikite kin ko ya kwai tsan kara kyawai mara nwa ya tsai tsan kara tu ho ta yan ya retino december na wata akwa na ka december te awasi kwa aba ci ja ko la ci ja ti de ti de ko nwa ka yo ya la bai nwa kwa aba ja ki ai wo shi wo ni ci ta ta de kwa aba kwa na kwa akuri ya tamuta nta akuriya cha kyawo kwa abaka kuma fure kwa abaka cha kucha shi ukalata abasiye tsama ya hata teke december ko hito december ya kotana ko fanya kwenda kati yake ko stora asili stora kyawo no kata kana stora ko mke wangu hamba ita makumu kwata seta abasiye ti akunga so alpha deka ti taraka de te apo ti a ti nuri patama ti kui ya komu ke twa ko numa nga de twi ga men ki kwata ka diction kwata ka ku komana ti afa
1: bamba odelen ban a karango dona da hatse ka hamni yati dinche ti na te oro ti ben ku sa ti shere ma ti te yati te dona da hatse bible study he ni da te i karaku karati te ya huno ama ni ngom tsa karati ba pirati aunque ama fersi ti no tsam fersa kuri ora ti ti sa te tsam sa kwa ti ama kwa ka ga boko ma ti vena a fersi sa sa a ka te ya mu ti ya ti ma ti esi ki a a ga tuna fersi ti ma ti esi ki se si ma isa si ki a o inda ai te ti ya ti a ga tuna fersi ti ti na ki te tso kara ti o de la ma ta o swera ma ti si no ti ta i kara ki se na i se ma te tso ka mo ita swera ti cham choma cha patta cham choma cha patta da hum cha ana tabe tu che tu ka din am choma singya singya hu no cha tu che kya we si ya cha si nu te mie burumba ta urumba ni ya ki cha si mo cha e na ata ga maria si kya hi se si ma no maria si eren ti no engar ma ama ta ana e be ai tu cha ka si ya go ha si nu ha si bi se si choro no ha si kya ha an cha o tin raishi in hambe nu agi kwa kwe te makai ma uwa kwa ta sim kya ni magi kwe ta fa sim kwa tin ama kichara ie tu ka be ie ku amna kwa disciples kwa ie si a ka hamta si kwa sino a ka petre ku haleluya ka a ka si ai ku a ya ta versi te kia ti ta mu yana sim wanda first half yana sim tuna first half ka ise sim feral ka ku Isha si Maria Magdalena si Gishuri na wa hati tlai kwa ti. Ah ya agi si Giami Isha si ma. Achoro iki timu angia o iki. Ah agi si yata ak ea de tlam ka ay mungwa e tlam engel cha nyu iku ea si abak. Tin ay ay mi ye makaka chim kya ni ma. Ta ay kere ku ti nu ay ata kere ku ti atu kucha kebe ay nge vise nu ay mungwa e tumko ba tin ay ngad amachara cha akwe ta. Tin ai ta da ma cha nga mu ta bere ni ki ya u cha ko ma tin ise se ai ara na ko na ki ke tin at ai ku cha ra ho nu ise se ma ha ko ni ka ki ya ta maria ta tin ai at ama ki nu ge mi se na tin ha ru shi ta ki ya ra bo ni na ta mi ta ai ku ta mi tin ise se ai ma ha ma ho i ti e ha ma gwa na ha mu ku ka si ya ta ben ha ma gwa na ku ka si ya ku si be re ha ma ra ka e be tin

0: 俺还按那个故意还没故意打海，我地大不行，俺个地大是多啊，但是嘛，地大那是真空个空山，多空下啊，天里嘛，多么天里嘛高，但我们玛利亚玛德莲那空个高，只是不是不是嘛，还天里嘛木个大，俺打个阿哥，俺那也关心了，俺地大也关心了哦，那阿弟苦力外勤啊，个地地地大也关心个眉毛兄弟，可是他俺不晓得的，啊，我得了嘛，阿拉地地大也关心他好呀。Na cha ni te kunya ko tishika. Na ucha a kuwa ndio kwa na kitoho mboro ga tesha sha ka for bia ti karati. Cha aya ya kucha te na u nie tin a ti cha ti te ota ti cha di tawa ka ti cha di tle khuwa. Ta a ko be bo studi ki shota ti na a ti a ka ka o dilen mo ara a ka ti a ka. Amen.
1: Amen. Tsanga ja ke. Maybe studio at the or the Tamji Yako, can even be a woman, can it somewhere? Yamat Anka. So, when I got baby studio with the Yano, they are not a my potential share of my time. I baby studio and a yet here. The church other day, the time, no home at the Tama, the play jail, Kakai the Tama. I was in Ruth Kamu Hata, the Sota, the play on a tea at the Ah Yang. I was a little bit of a So ti do what you can u come again that the game to come at ha ko ko ta ti ya ham to me ko mi se ha de dom a dan ge ko rem de ai a dan ge te ta ko de ai a dan ge te ker gra de pa te mu ruti pa de ai a no di je te he to ha de ko ne kin ke han de ke te nyam go te ku twa ke je te te ta ai ku u come ha de pa ta ka ro to ti tu ka ro to ro ga ma te ha de u i a to te ku mu twa Ja ko na spatra ka to e kumo ti manda operasia sieti to e spatra ka te nga ka te kire te ro tin tsek amji tsek amna te nga ka te e di o tsek amna te je te nga ka te te kwen an charata an yo sa to e aye ki te nga ka te u kwa ma ke ha de shi wuke te ka te na kirim te te a a to te o kire ki o pa te kom ku ma hambe tsuku tsuku ma gwana ga ha te o te ga miska ka to ke te o te kire ke tso to ke te o te kire ke kwen ki te kwa kwa hata te de ho te hiete ana ga kwa ka ka hito te nam kwa ko ta te hito te nam te um te tsuku te ti tsoma ke ja nam ko he a ka ko te to we he a ke hem tu ham di ka o ke ti jara ka ti u kwa ma te ga tra go ga tsa ka ba nam ko ke je te a ga tsa en ngom kem ke te nam kwa kota te te kai kwa kota te no te ga ga de tama ke mi te we a ja to ti e ya kara kwa sanga ni an go to we sanga ni an go to un kwa kota te we na te na ngi mum ti kara ta ma a ja wota ni e ga mi e ka an ye ko ti e na kota te e ni kom em to ti kara me un go ti kara kai um to to ti kara ti kwa kara sha ma ham an ja tho kho ma ham an ja a un go di wuro ko ta ti go di to ai o mate ta ta ga te mai mar te a go ba ta te ya ta sa ga dim a ba to i go ti go wo ti sa ga dim a go mi sa ga dim ta ta ti go ti di si ti a ta an kwa na sa ka te tsung go tsung ka ta te kwe kwa ta ha mar a di te go te ni ti e go ma ya te bo ya ne te di bon ga yo ka ga tso tsone ke amen
2: amen
1: di na tama ti kaza mu ruti mate a Veta kiyo kono boska pate kumpabu.
3: Bambara ho.
2: Bambara.
3: Mwede tan fraskretul ke tiya kuwa nam kamidu. Ohi oru tom tiya nende tiya nama. Dikya ko anja akoro tiya no di taita. A shewu hanfol di khanko. Omuriye da di amimki ere kwae tiya kwemtang tlae kuma. Ti sheksi mtang tlae kwa kofu manda tamati ewa kutoroka ntim doma so mwate kumi. Tweke, tweke, tweke, tweke, sheksi. Pele ton no, ti tre wako nga, no shui kwa, manako swere nako shui no. Jamu, ehera, chak, ehi njasi teo kumu, diga jihavana iya ta kamane jemu. Hallelujah.
4: Amen.
3: Kanim twato wei ukwa mahet. Nito hege pastor minyakwe ante guiche mfukara gyani gyani ta. Kwa nana mibia chinja kwa tine chanyo huko chitu huko kwa haka ketikati. Ehi teno shwapo kwa kitu huko na shwapo kwa kwa no taro tunyo ahete ereta no ni plani hengne tuwe ahena nita kwa haka racha tunyo kwa chambi ehi kwe macha daratoma. Cha akto huko na cha akwa tunyo. Chotia cha ango ve nita ihota. Polisi siya gwe, ame siya gwe, mitri siya gwe, anta nengi siya jeko tiya gwe, utu mtwari yeko. Wale nge mkwe mchaa tunga kuma kama ama chuchita. Tawuna mkwe mchaa fra, se dafrika teko ke mchaa ima chaa tamshi na keko, shwe eko, shasa kako tati to. Tetuhi ka kiko. Chaa ui bana kierye mo, shaham shishi ima hake. Joa, pede sen elfu toa, ndema he anamibia kweji, ndee kuri no kamba kurita. Ata ya khiel na kawo tuwe, tuwe, to yako, turi iya ate ya kawuse na to yako, wete ya kawusa, ata ngai tuwe di sen elfu. No te wopo ako, ta ngai kwe kuri kai mwe, te wopo ako te. Ambrenda ma, si eya go kumke. Te kawuse, Chem had a close and look at the river and Buryota. They had two more good to cheer that meet about the commas and other than Bush of Kawako Jabatita. Nikam Tamatia. But the Chem were Pastor Makumatia, Akate, Owa Tia Walk at Close and Owa Tia Walk at Close and Owa Ti, Gradavote, ah, Gurite, other Jabet and no Jaddy Aunt. Hallelujah.
4: Amen.
3: Nite upa.
0: Am tojima ago beja. Ramam kiam kai ko
3: masa. Amma.
0: Kom.
3: Takun ya hai.

Liepalen di dag dating kams kan ano tsane kuya makuti anka ting kas ka tsame 12 amako 7 minute zite mungke kra kwam radio nerten 7 oni ge fm kin programme te anka ting nyams na kwa ha khamins kap nis ta miete hem ko sia ko khirisa hi in irek amande kwa kams ka tut sia ko khuta no programme te anka te hango avasika ko enu hem Demu u vieke kwa kwe nyama ti kamzi ki nzi ezi khazite anka ti ngo ke khuzi yoka. Te tsaka na ko tenye ko anta ti kami ka kwenki ke khuzi yoka za oto kwa kha. Kame te ngye khusave ko na zika ezi kanyama ko te awasi ti kamzi ki. Ti doka ti ke khuzi yoka ti hinye ti zi kamzi ka khatesi oguta. Nga kona ki sure kwa na ti ngye ate muka ti no sure kwa na za kwenta ma khati. Nuzika kutinye nukamzi kakasure kwa nakanao kia izi za hauze sure kuzingie uka nukamu wotiveta no nzi ezi ngo za ro kurikuri tatike kuzi yoka u nge ayade kamzi ki ana kuita kweti avasi kutimu kamzi kango si tatie kasi nga osika venza uko nkita matemo ata I nakona nzi kengzi ezi te anka ati kamta matemo kwara kwa tam Koma TV, ayoni sa ava TV, nakona iki ke khuziyo ka te ava sita tim, nizite kati sita program kite kikirinti kwa mta tira donar ten siwa o ni kha FM ki, kona ratimi kari kams kate hiyo ko anta te fra al sure aninza nge kwa unisa kiri kwarta la yams na kwati ha, nge te ukona, nizika ava siya TV tiyo u, kia ye temo nge ko kata venu kukuzitama temo wonya ati tsamzike temo nge a eye ati tsamzike hinyo go kwete ukwana sota kukai kuzi an eye siki tesna gozi kone temo te ukwana ti doka ati nzi tsamzi sure kisi yeti kosa kai kuna ndeta zarok ayeti na kukai kuna avasika ati hati ukwana am temo kanu tsan kuta kwe tesna go kehe tsam kurisu ka oike Nga kwa naki ankeun sa kiri nzi ezi ke khusi yoka te kwa kara kute ava sita tingi te ansi keuni sa ava kwa matamzi ki no o kia jita matemu te kwa kata tingi ezi nzi tako ke khusi yoka te tseka kata ti kwenye u ehe ayate tamzi kate ansi te ukwa na ava siya khwatan ke khusi yoka tse kata kwa kwa naka sure si kam ngo o koro koro sina kakun tati tazi program ki te kekirindi kum tati radio nerten 7 o ni ge FM ki program nge kuro kwe se ko yams na kwa hanu bori ko kujita makati anka ku oko program se ko nge yams na kwa taham nge eska bora itama di firi iri katemu win bora itemu wukuri sina ko sundowns nu Esfa tati di Spanya tati mung isga ay kwa te firi irika no sport I presenta na Tania suwete ta kono Andrew Kongola ta te te tam damsa platform ten kite mo te kayo kwa ako damsa ka te a sport I kinsna te hose te suere mago ta yung isika ti bora e firi irika nge a radio kite kware te kams ka te ke kre uko mago radio ko tuive taman te monga ozi ti ekska FM te kre ken kom ota ti ZDSTV audio kanal ach in nige venno open view 627 kim ga khore go tsams kha tsekre go koma go sundowns no eswa ta tite spanye teng is ka ai kwa go fir irisika ta anse teng go anta ti nave ke nave ke su khiri o heng go ne ki te a kare te a wasi o kwa ve ke tim dza o kwena sure tsona ding ai ki e ya teng ke tama temo ata ing zin e zite a ka ti ke khuzi yo ka ti tsere ko mo kra ti ai ki te e ri tsams kan ta I kra e te we kungo ta kwa ve ke ki de khuzi te hi ta ti ai si ki ta te a ka ring zin e zi ke khuzi yo ka ti a vasi ko tsere ka ta ti ta ze program ki de ke kri nte kom ta te radio nar ten 7 o ni ge fm ki program nge kro ko hem se ko yams na kwa hango se ko khirisa hiem Yen iriet amade kwa kha atams katodi siya kwa khutam.

que me llevó la chica de Awalin que yenerige Eska FM, tal vez me guía, ambos guía Eska FM, y vi tengo ya tan cerca que un día me arrebaté en mayo. Please en que un cop está bien, a kuna a guía un día te que le mangan, kula chica choya y te guía chico Google, a macandian, que chica de guía o a ting ha, que te guía choya malo, kama queen, he chica choya, ay firi te guía chico que kawa kachongo, que chica de guía dawa yang a kawa guía o a siwa, a kagani kuna te guía mugu sa queen. Andre Trout, ya hingi a please ang ako hana ka ogyan ya teki halaman ng ang la ya ang asing gya kam kamo gusto wa chuchi ang gulupu ngay kan gya thong ang kamo ko vespang ya kunan ki kapsi flag tayong gani kuna ko ang gya mo kuna sa nakam ki do today ay ngong steny gya da chuke wanan kasi gya kam sa wa dami ay dri ki chik gya chik gawn yi ang hing ngong gya gya ang valat in dawa yang kawa gya wa siwa gani kunang halema nga yang ong suwi tali ta sang ati ni gya kham cho yan ki vala yi ng gya ngwe kali yan a en si ati gya gya cho ku yang halema nga ki primiri ya gya yang ki gya wa norvesi ng ay wan ush sorry yang ati gya wa norvesi ng ay wan pushin beo ya ng hitik de game hoge kaya gani kuna kwanka kawa chik de gigi wa ach insist tak aga gani kunan ma be nakam ka ya chik de gigi kula Johannesburg aya Switali kunan ma be ka sing agya kham sing wa vi koma ka chik de game hoge wa ANC aga gani kuna ke kaw yang ka 1906 in tak tak aya gani kunan ki apartheid aya timbo tinig de gigi de ng kan de aya chik de gya wa Robin Idlen ay gani kunan. Tuwersin inan tuwinda ka tige tuwersin firin tuwinda ka gani kunan atik da gita ka tuminan Norvesi ke premier ay italon. Ayan siya kawit tamani gya kam kam gusun o kuya na kawan atik da gya wan mulangki bengwa yang he kawit tamani gya o kuya kalimang ngang ki mabeng ay viko man aga gani kunan ka gya ka tumina ayan siya ay gani kunan kaya si gya kam kam gusun o gulik ka kula ki sit Afrika ay gani kunan. Bura kete ngin de gen un kau a ya municipal atiti kuna gya kam kam go so ti kan de ge troke ngalo kam ko uska pun aya kunan ka he ga tik de gen go ko kam ko u yi ka hm ti kwan a kishin de gen un gan kuna gya mun ya de gen kala man ngang go de gi ra tro ngalo kam ko en ka he de ge chu go ka u yi bu to hm ka he gi ya ngun ya wan ngol ngun itumina ka hm aka kau yang gya wa kwa kha plasi aya wan kena malor yang he khwit tem ni gya ngun ya ta ke vi ko ma ko ing gi ng plasi aya kunan yi ka ng aga khisi gi gi da chu ge kau ka hi da aga khole gi gi ng ge ng kham ko u yi chu ng aga kunan chang ai fasin Ukraine ai president yang hechik gi gya wa Volodymyr Zelensky atik de gyan ya taki halemang ng ang ting ha gan chik de gi thoin malu khama ko Moscow aya kunan reslan chik de gi da chuge ting ha gyan resi san ai mol ngun tumina ka ng gyan ya taki dila aya 506 in 5 tag kang he gu gani kunek de gi chuge ting ha gyan gani malu shi kang gya wan Ukraine aya kunan ke statu yang hechik thoin ai khisi de gi chuge kawan Reslan gyang ya de ki khalemang ngai gya khamsin de chi khon ai firi de gi de chu ka wa sta tu ai ngi ka hi chi kho tal fu de gi chu ge sa kham ko ya queen Zelensky chi de gya ko yang khalemang ngang ante ki khamsin ka hi gya wa tin ha kang aga gani khuna kang de gen ko ka ma re si sa ai khunan ka he bunga ai khisi de gi chu ge sa queen ya kungku yung agagani ko natin igyan mong yata ki reslan mako gihang kamsang ngay ka ang gagi chik daka fasi ka ang hiya chik dagi ang hongo kuya ang halamang ng ka ang ki ang humi yung dagi ki kwa din ay ki ang ngulik ang gya wa reslan agagani ko nan wang chang humi yung hiya yiniri ay fasi daga mcha wala diwi chik dagi ya wa diwiri kamja diwira gya sam chang humi ki iska FM

ka FM 107 xinxekeni ngakho kimtsa mtsafi tencindwa ke gicamtsa ke iqala ke inqomo nqinqinke wa senki gicamtsa ke mohaw wa modimo wa mtsafi tencindwa mtsisa ake iqala gicamtsa ngola ngqinqinke ke gicamtsa ke twi gicamtsa ke 18 minute ke iqala iqala gicamtsa me somtare ke iqala ke mtsa gicamke yakhwaqo tsa ngqedi gicama iqala mtsa tswe ka wishisi ka e he mtsa ke twi ngwa ka wishisi ke e ke mtsa ke bogani ngwa ka wishisi mtsa ke nqinqinwa ke iqala gicama e tsike he matu kwa ma tsike qala ke matu panga ma joeta ke tsimbo e mage wana ri garo e mage wana he ka wa tsam tsuma e ma qama ka ke qala tsam ka wishisi ka e matse ngwa ka wishisi ka na aqhinda ke anghi ke ke atsam ma ania pala pala tsang hi te ke awola sing ma amone atsam ngwa awola sing ma amone aqam qam ka wishisi ka na wa ku e a lo sa qama he a sang hi ke wishisi ka ndo ake amone qwa wa ka wishisi ke akama amone qwa wa ka wishisi ke atsala tam tsang ke qala tsam ke a sona kha ewa ya qam sa o ka qon qam sa te ke chika e hi ka a ama ngai ke ke ke wisi sikandwa a awatsiki atsunwa ya fristan ke ke qala qamtsike matumpa nga qala qamtsike manodaha awa masaka ngwika e ngai ke ke tsike ka tsika u tsike ka nodaha u tsike ka tumapanga awa masangai okwika e masangai ke wisi sik e ngsin amanya longsa qala qamtsuma e mtsima qala ka hajwe mtsima qala kang apanga nga mtsima qala kang akamata ke ka watsijala singi atswa akama daki kawa tsige wa tsi tsum akama daki kawa tsige kang to a ka wisisi kan bawa tsoka e kang pasi asing hi tsoka e kang pasi along sa akama ke tsige manuda kha mangle tsige manuda kha tsaka ke tsika e hi kang wa tsi jala sing tsika e kang wa tsi tsum ke mi tsika e pasi mapanga tsika e mapasi mo jala tsige mapasi mo to mangai ke kitiki qala ke matse qo tsiki qala ke ma magoli tsa mangedi ni manoda kha tjala singi mitswa manoda kha tsi mungi mitswa manoda kha ka e to mitswa van ka wa sisi kan dwaki ya lung sa qhama o ke apa nga qhama as a ke qhama e qala adike kana qhama sisi anwa ka wa sisi ke wa tjala sing nwa ka wa sisi ke e ke kang anga a ka wa sisi ke ya khosa a ka wa sisi ke ya qong ya a ka ke mtsima kang pasi opanga mtsima kang qala qamke along sa tsam mtsima qala qamke aguli qa ta qama ta ke tsike ka khonqo tsike tsho khonqo o tsike lebo khonqo a ngai tiki ka wisisi ka e aguli qa ka wisisi ka atu anu da kha tsi jala sang ka e he qinga tsumsinga e ka khwasa a qinga tsumsinga qa e ka long sa a qinga tsumsinga qa e ka qonqo he a ka ke mtsima kang pasi opanga umtsima kang pasi aguli tsa umtsima kang pasi atsoqa ajwe te ke qala qamtsike mano da qala qamtsike matu qala qamtsike matu panga wa ka wisisi ke mang ri tsa ka wisisi ke maguli tsa ka wisisi matsoqa ya ke mano da khatsika e o maguli tsa tsika e o maqhamsin tsike o mang ri te ke ni qala tsike mano da kha o qala tsike matu mang ri te ke mano da kha tsoa o mano da kha tsinji ke mi tsoa matu panga tsika e kang dumangui ma fristan ke tjala sang mangungca dumangui ma fristan ke ma no da khatsiki dumangui ma sang hi ke tsike ma gulica dumangui ma tao ke ne tsike ma no da kha tsike ma to o tsike ma to ngwa wa mi kui e ma kha mi kui e ma ngwa mi kui e ma gulica mi kui e ma tsoqa ke ne tsike ma no da kha mi tsowa ma tung sang hi ka ke ma tung ama tsika ang mo fristan ke ke kona kang malong sa khama kona kang mapanga khama kona kang malong sa khama dan ngai dikika usisi ke itsike tsho khong khong bo sima khama ke qala qamtsike ma tu qala qamtsike mapanga mapngari mapanga tsa tsike yo ka jala sing mangri mo gulu tsa tsike yo ka jala sing mo tsonwa ka ehe a ngui mi tsho mo tsonwa ka e ya tsho mi tsho mo tsonwa ka e he a tsinji khama khwe mi o ka o tsho mi tsho o ka khuomi ke tshwisise o khuomi ke tshwisise ta mono da khatsika e he kang wa tsijala sing tsike ka mangu tsa o tsike ka maguli tsa e ka qama de kini qala tsam tsike he madung nka ma qhamo qala tsam tsike madung ka mapanga a wa mas a ngai ka ke o ma frustan ka ke o ma sing ka ke ni tsike ma long sa tsike mangu tsa o tsike ma to qhamo ma to long sa tsije he ta sende ke ka wa ka ngwe ka ham tsa ke ka tsike e angu tsa tsijala sing ka panga ama ka gini tsike he aka khonqo o tsike he ka guli tsa o tsike ka u go a wa a long sa tsika ang te duma a du ta long sa tsi khonqo wa mtsa sa ta ke ke a long sa tsaka o e ka guli tsaka o e ka kham tsaka a tu ngwa tsike he wa ka thung thung
Atung kam tige waka teng teng. Atung lung sa tige waka teng teng. Van atung kam ngak a e wola ay kam ngak ay apa si jasari kang kwa ngut alat e ka ang kete gini awa na chwaka e kifa. Tengi sa kwa kita o jema. Tengi sa kwa kita o ma e ka ngak ngak lung sa ngak he atung tung sang hi o kung ay ato pangat si tung tung kung ay ato gulot at ito sa sa tayo kausi kan lokang ako ang lam sa tayo sa ko ng kausi kan o sa ko na pangat sa kausi kan o sa ko na kam kausi kan sang kaki ko ay sa chawang chinji mam sa ko na chukuk at ka van kay kaya ang mut alat ay ato niya sang hep ng kogi ko na o ato na sang hep ng kogi ko na o ato na panga kausi si kiwa kan salas ng kausi si kai ma a kausi si kai toa a kausi si kai jala a van akam ching ay ato gulot at ching ay kalat kam kami tayo sa nagam sa sini kausi kim sa gulit ah sa pasim sa ngay game sa kalapanga si sa lasing om sa kalapanga kausi si kai hekang sa chano na ka wan ka akam kung kui ganwa sa sa tagi kung kui kay ako ngam sa tagi sa pasim sa ngay game sa lungsa ama ka gi tum singa o e o wala singa o e kwa chi o kama o ya chi dema mchima kang mapanga mchima kang machok ah along satan ngaitig ni tsike matu panga along satan ngaitig ni tsike matu gulu along satan ngaitig ni tsike matu kham matung panga kausi sika e kang wati jalasan atong cinci wan atu atu ngwati deng nanya o atu atu kagi kana kamu si on kalu mangu sa aku ngawa a kagi ni teni ku tunga a ki ama tu cinci ama tu ngawa ki ama tu kagi kutuwa ati gising kausi ka na kamta sana ki kawatsi ya tijala kama kwe ka ako na panga ka o ako na longsa ka a tutu ta furstan kai ki ni tige ma noda ka utige ma gulu ka ma kam tigang o ma tu tigang o ma tung sing hi tigang hang panga tijala sing hang hege ki kausi si kai ma kamani ya kwa o kamani ya kwa kwa kwa o kamani ya tinji wa van a tukwanwa ta atu hang panga tijala sing atu hang gulu ka tijala sing da kala kam kai chiwi si ke em tsa no da ho chiwi si ke em tsa tung ga wa am tsa tung jinji duma ko na um jang khadi ni chi ke hima ki tis au chi ma ki ka au chi ma ki sung ka o chi jala sung ka e he ka ang a chomi pon kan ko igem tsa da ki kanung a ko am sari gem tsa ngut alam tsa tsi ng ko na ka am tsa lung sa khama tsa dui ting sa ko am tsa tsi da o jima nga ko na ka ke mtsa panga kem cha pangam cha panga chit ke wa ga jala sim cha pangam cha paga tung kui ka ye a ngam cha tung kui ka e he ka nga long sam cha ge sim cha kui panga kui um cha kui dum cha ti om cha kui je ke ke kala cham ge chi ge ma gol cha o kala cham chi ge ma tung ge kala cham chi ge ma tung hristan ma tung ngwa chin e hen ka pasi ka chin ji mi ka pasi ka long sam mi ka pasi ma sim hi kake kausi sika nama amanya wa dengan ni kwa cinji avan atung mo cige kang du mung khasa sana ni sai first sana ga o sa sing kai gini cige ma tu panga e o cige ma tu gule ta o cige ma tung kang ma kham nam sa musun nan nam sa sawa sane kai kam cage heaven's call my name.

야, 스콜라 가니쿠난 게 스켈티 그러니까 이 게다 토함 컴고 소모국 되게 축 타와 가니쿠나고 응 그러니까 이때는 게 승태게 플러스왕 즉 게다 토함 갈로 카마퀸 마니시팔라티티 게 컴고 소 스콜라 응 아야 크시 강 히게 와 게지 아야 가니쿠난 이때는 게 거기 카와 마니시팔라티티 이스켈티 가니쿠난 가이싱 게 컴슨 maile ak ngoy ak ngoy si kan tik gem ko ya departament ay gani kuna te ke yi gen tho kam kam go sung chi kan ak gani kunan te ga tik gi ra thon ak kam ko skola hm ay kunan please ngi ung kap sta din ak kunan ka he tim ha tik gi gem ngoy ngalo kam ko he chi kho phir gi gi ki ka ga chon ng kula chi kho ya hi te ne gi gi go gi kam kan de yan dawa ya kho chi gi gi awa shi wan ak kho gi gi ra ngoy sa khu ya tim ha kan ak gani kunan Andre Trout yang higi oplisan ngoy kuhana kau gian ngun hiya tegen kalem ngun gai gia kamsin tegen cuci ngay ngulupu ngay kahin nakam degi toy ngalu kamu kuyan terhati ancik degi a wa vespang ay kunagi kapsi flaktan kang hulay ang degi rang ngu kunisan damin ay dri kecik degi cik gawasing degi da cuki wanan ying hing ngun ngun ke gang kamu kuy valan ay cik dawa yang kawa gia wa siwan ngay kawun kalem ngay gira ngun siwitelin ngay kunada sang ati ni gia kamcoyan chang ai fasin ba yang he ya da wachik de gem ngi nga gani khuna kwa am village tolen kang he yi agya o ku yang khale mang kan ta ki mugu ki ga kham kham ko sung un lang a gani khuna ka he da wan chik de gem ngi kwa ki gani khuna kwa vile asing ya kham sung at we ki mai a gani khuna kan chik de gem ngi nga statu ang he chik de gya wan ku pulang aya khunan ki mukpane ki lipopon aya khunan ya thong de kya thong ba on khale mang ga yi a ge da thong ho khame go sung u a chi gang ke gang kin khula ya ang kwa he chi ge ngo ko ni san ka he khu be ngi ge ge dui chung a ga fin ster ke ngi ko please a te ni ge a kham kham go sung u khula ya ang a ga ni khu na ka he chi tik tik cha san fred dan ai kam se chi ge ge chuin hi he se ge ge kong kan de ya ma khunan mu gu ge a o ku ya khula ya kalaman duma aga gani kone gugya un hofu aya kunan ta sang aga gira cho sobe sa nga wasa gen kula ya un ke chigan hige chuge kamsan u kwa ya wam chung hum ye un hiya tuwe dar tak ay fasi da gam cho wala duma diwi chig gugya wa sibiri kham cha dira gya sam chung hum ke SKFM

Exka FM 107 xinxeke nekala ke mntasamthamo usuncando wakhe Frida Francois Kicamtsa ke my father Saltar Visi wamthamo usuncando wamthesa kiqala ke qhuma unqochunke wola ke ngqhumqhumke xamtsa ke dwe xamtsa ke siyon fiyar ta khamoni ta ke chimbay emtsa wola ke anxa ta qo iqala xamke emtsa samtsa ngqhumani ta ke ek ya qhumtha le ta ke khoidam ke qhuma unqochunke emtsa wola ke xamtsa ke dwe diyar ta kha ke emtsa sin qhwana ke wola ke anxa ta qo emtsa sin ke 30 ke ya qhuma iqhamwe tsa wa xamtsa ke qhuma unqochunke ke qala xamke ngiqala ke asingqeya chwa ke wa aca achwa ngawa lungusa cacike ke tsike matu no da tsike makao wa tsike kang malungusa ca o wa tsike kang makhamo tsike maguli ca ya afristan ngiqala cam ke ka chwa ke ha angaiti o afristan tsi o aguli ca tsi o akhamtsi awasingqeke ke ka ema no da ha ke ema chwa e ke matu e wa tsisi se ke qala ke mtsa sna chwa ka e ha na chwa ke ahana chwa ka ke tsa tsike he anoda ahana chwa ke tsike agulu cha cama o andwa o wona o andwa o tsike na tsike ka tsawa a makle ke singa hi ka ta ke ni tsike he ke o he problem ke tsike o tsike ke o he ka ku ke ke tsike mi o tsike ke o he ka tsike ke qhuwa mi wa tsika anga wa mi mone tsega o tsi tshwanwa e tsike ke khangwe tsa o tsi tshwanwe tsa ke tsike o tsi tshwanwe tsa ke tsa ke ku ke ke nwa khu ya ke ya tsika e ta tsinga ka na ka ke kona nga o tsinga ka ke o ta ke kona ke tamkwa ta cam gaushi gando wa kon kham sa rim sa pasi sa singa ke tswa wa tika e pasi aus anghi ka ke tala mam si ma ka ma no da ka tala mam si ma ka ma tu tala mam si ka ma panga tsa o tala mam si ka ma kham ta nghi te ke ni gaushi si ka ya kon ha mi te ke ma pasi ma panga ka e wa ka tsala sang ma pasi ma lungsa ka e wa ka jala sang papa si mangwa kang kui ke e wa ka jala sang kang kui ke kang tani aku sami o ka long sami o ka kon ngami ke ke tike hi tswa a sing kwa tsi o tike he a gu kwa tsi tswanwe ga ke ke tsi tswandwa ya ngana kwa a ta apanga nga tsi tswana kham tsi tswana kang nga tsi tswana kang nga tsi tswana tswa ke ne gandi a ikata du tsa o gandi a ikata gausi ga ndwa ng teke ka kona nga tsi tswanwe a tototo a ne si tsaya o fa tototo a tsaya o fa tototo a kham ke tsi ga ng pasi apanga wan tswa tsi tswanwe ka lokele ya ma o tswa a tswa ya mo khuya tswa tswa ga nga ke ga ngwe ka ho tuma ngwe a tseng hinga a ne si a tseng hinga ntsa ke ke mtsi nga mo mo ke go tsaka ba gausi ga ndwa mtsa sendi tsala tsam ke ga tswa ke a long sam tsa re ke mtsa ng hi ke ke a kwenwa tsi tswa ngwe wa ke ga ngwe ya ya tisa tsi tswana ke itsela tsam ke mi tsona ta ma sing da mo problem o mo kama re mo problem o mo sing ne tsi ga mi ke tswa ta ka e ke a tswa ka ngwe ngwe tswa ga ngwe tsi tswa full de ke ni tsika ang wa tsike hunge gya tswa o tsika wa tsike ya hunge ka hunge ng ka ke akona go ya a ngi ne si ka ke akona tanga ya ka ke gya tswa o ka ka wa tsike a ngi nga ya ta ke usiana ka ng tala ka imtsa sinda ke ina ga tsike a banga o ina ga tsike a teng a pa si a ng hi ka ke a khango ka usisi ke e wa tsjala sang a khango ka usisi ke e he ka nga toa a khango ka usisi ke e he ka duma a amae ke ma mangotsi jala so ho mangotsa go tla ga jala so ke se no ka mo tsaseng te ke mo tsa kona ng hite ke tsi mo tsa a tlo go tsi mo tsa a ka mo tsa sa re ke ngwe a long sam tsa o ka wa tsi ke a qong ha mo tsa ke tswa sing tse mo tsi tshwanwe tswa sing nwe tsi tshwanwe tswa sing a tsi tshwanwe ke ke a e ga nda ngoka ta ngatsi ke ga nda ngoka ta tswa ngatsi ke amaka ke tsi tshwanwa
chika e ya ngxi uthike he ya ke lungisa uthike he ya yaqhamuqo uthike yaqhamuqoka ncam ka gising akona qhinga ya taka gising wa ya ngxi ka gising o ka gising ya nqa tama ya uthi chwa e hetan angxi chichisi lafu atana lungisa ke ka gising o atana asaya ke chigising taka sinqwe chi chwana taka tuma adza chi chwana chi dza khosa aqwa ke ne ganda ngunga ta chike ya chong chike kata nga chichwana duma yang chike konga ta ke ne chika na aqwa kona panga u sena chong na chong kwita aqwa kong kwita aqwa panga chike ka wisika na kang sa sing ke ka wa kala ka e he a ku ichi u kala ka ha ngi chi u kala ka apa nga chi apa sa ku ngcace ke chi ma tu kwa chong kwya ngi ke ka aqang ka chi chong ngi ka ngi ka ke a do ke sing ngi chi chwana o ga ngi ka ke do ha do sing ngi chi chwana a sing chi chwana da chot hisa chige age sing ko asang da chitkhona ngli dawa chiga e gang apang ga chige gang a chokta wang de chitkhong to thisa chiga ni tami moni wa ngkon ya chitkhoi ge chige mtsine ge chitkhwa ga ya ga twa ge chi o a ga khang ngwa o a ga khang ngwa he ka chi a khale mong a chok ya ong khale mong a nga chige ha khang kwa nga chige khang ngwa chitkhondwa o ng de ge nem chi mo mo ge khang ngwa chitkhoi da ko ge kwa mo chi mo ge khang ngwa chitkhoi da ko ge khang ami van ka wa chike akang kwa kangang ng deki amana kunang wan kawa chike akang ada na long sa cha e kawa chike tani kang angwa u chike tani kang akam deki ni mimune wa ki khale ma e sin deki ka ku ngwa ti thong ngwa akang chi fa cha ki thong ngwa na ki ngo u cha a u chike to pa si chang o a ko ngwa ti thona ya ng do kha an ga ga mi khamo ko ya to ta ne si de gi sim ngwa ma ta ji thog ki ko ma ta ngwa de gi mi cha pa sim chen hi ka ki okwi ki a okwi kang a kha ma na okwi ki a okwi kang a lung sa ki ka la chem kang wa ko ngwa ti thong ngwa de gi ni chi ki chi thwa ya ya ne si mi chi chi thwa ya ng mi chi thwa ki kha mi ku i tam kui da kang eng ku i tam kui ka wi si si kan lo ka ng ka la gi mi cha sim de gi chi ki ka khong ko chi ki hi mi cha pa sim cha pa ng a kwa kwa wa mi cha sang hi kai ka wi si kan lo a wa chike kamsa longsa ta sang ngai dik gau sisi kan lo wa chike kamsa a kan ta sang ngai dik gau sisi ka e wa chike kam pasim sa kham sing ga kim chaman ya wa ta chi sisi ki ap tom sam chaman ya wa ta chi sisi ki jalam sam chaman ya wa ta chi sisi ki ap tom sam sa wan chi kan lo ka an ngu chau chana ka kham le ka la ka ki ka chwa wa ke al ngai chi o wa ge sa a ge sang ngai chi ya kon ga chi thang ga ngi ga a ge khwa sa chi chwana a ge nga chwa chi chwana o chi ngui a ge sing o chi ngui a ge sa o chi ngui a ge sa chi chwana ta chika na isa ko ki ka ki awa ko ngai ki ka o awa khang ngoi ka of a ko ngai ki ni chike ma ki sa da ka ku tam ko chike ma ki sing da ki ku ngoi ta of a to ko na of a to ma ko na kang ka ki a ki nga chi chono kang ngang da ki a ki khosa chi chono kang ngang da ki a ki ku nga chi chono a ki khosa ya a ki nga ya ki chau si ka e of a ki ngu chau chau si ka e o problem ya ku ki wa wan ka nga chi chono ngi ka to ta wa chi chi ngo kham ko wan chi bi ko ma kana kang sa dagi nga furwa kha mtsapanga o mtsakhang ya o mtsakwasa ti tshonwe ka ke tsike ka ho ka jala seng mtsa ngite ke ka u sika ndwa a ng ri ka la tsam ke u tshisi ke e he mtsa kham o ke mtsa ga tsa o ke mtsa go ritsa a o pa sim tseng ri ke tsike e mtsapanga ka la tsam ka e ka nga khang ya mtsa o ka nga ko nga mtsa ke tsamsa ai o ka nga kham tsa ke mtsa tshuqo mani kwa mana ka e mtsa ke thwenwa mana ka e mtsa ga o mana ka e mtsa kham chisi gana kang kala gim sasang de kawa ko e gang pasim chalong sa kham om cha pasim cha un ke ki chim am cha panga kala cha ma chi cha e sonda kha wa cha ma e akan an akan cha e wa kan ni si cha e ke ki chim ka e ta kuin om chim ka e ta ku ki tam om chim ka e ta ku panga om chim ka e ta ku ma kwa sikele chim ka e man di dawa om ma por bir chi ki kawa om ka e sa chi ki kawa ta kula ka e to mi kula ka e jalami chasang de chi ki he agi kankwichi o agi singchi o agi sachi o agi pangachi ni kasing deki chian do awa chiki kankana chemusi si athota ni si cha ke ak cha ega akton ri ki amania wa deki chiki ka panga u chiki kang pasi ka khamba chiki kang pasi ka singha ka chema amania wa da chisi si ke anjala amania wa deki chigi atuomi wan ka wisi kan dua wat kala cham kem cha sendeki chigi singgi ke ehi atuisa chigi singgi ke angulita ta ma ka wa chigi kang pasi at ngka chigi ke matu kham chigi ho matu panga chigi singgi ke mamani kwa wa ta chigi ajalami mamani kwa wa ta chigi atuomi wan kala cham ke ehi asing ta wa chi he atang chigi sing
Asin tauti da akwe tigi sa asin tauti da ang tigi sina ma tigi hiwa gya kau ti ane si ta awa ka gikete ni gita me gikete ni wapla awa kundi imchi nga mama kuki kanga nga ti tro imchi nga mama kuki kanga ti tro kai imchi mama kuki kanga ti tro kai ka wa tigi ka hangwa ang bu kamo kuya da sing hi kiki chingi wa chingi la sing da gai imchi asa agi ka kuki afur wa kamsa wa imchi panga imchi ga ti kai imchi ga mana ya e hiwa ya jala sing kunga hiwa ya jala sing kau sigan dokang mcha pasim cha lung sakta kunga nagang pasim cha kamo kunga nagang mcha kulit ah jinji wa di beste jinji wa kan haya au kakun haya atake apa si aku ipangga u apa si aku lung sakwa apa si aku ristan cika ke he chwa o tiki mana kwa kwa kau sigan do awa kai at amata o alung sa tagi tigi hima no da kae o tigi matu e o tigi matu panga e tagi usi si kae at gami tagi mo pasi ma chau ta tigi kae ka gami no pasi ma panga ka usi ga jala sang ga gami tagi mo pasi ma ngwa tigi ga jala sang o ku indwa o tigi khonyo ko ni wa pasa ngi ta o tigi nga ati sa tsai of ani si tsai tagi mchinga ma tigi khoy ko ki tang mchima o da tigi khoy ko tsa ko khang ko mchima o da tigi khoy tsa ko ki tang ka kae a ka no tigi khoy ngi ka ki o kwe kwe titwana wa a ya nkhamo kwe o kwe kanwa ka namtsa sa re tlhokwa long sa mtsa o tlhokwa kwa mtsa re mtsa pasi mtsa ke a kwe ngoti tshwenwe o nge ke ke titwana ndwa ta ya kona tlhokwa ya ya of a tlhokwa ya tswa titwana ya makleki wa tsike hetana at etsa ke problema makleki ya gulunwa makleki ya ngunwa makleki itsa tswa sa kwe wan okweke age onno okweke age koya okweke ngam ka watsike kang ge ya tho ka watsike kang huwa tatana akanga ke okweke na tamatana kno ke tsiko na tam ka usi na kang tani am khamo khoya tsi na kang a o ngwa khamo khoya ka ngwi khamo khoya ya tsi si ka o qawa khamo khoya ka usi si ka e kang ya to jala kau sih kan dua kangkala game saya sendiri, saya pasti saya sanggih kaki, saya mana ya ema, saya kan ngau enggak saya long saya sama, sama ni aku ngawaka, sama ni aku amat sih game, sama ni first anak aku, sama ni aku gulir tak sih, tang hi tak sih game mana udah kau sih mau gulir tak sih mau tu kami, tak kalah sama game saya pasti saya sendiri, aku kan ngau di tuan aku tua tuan tua, si tuan lagi aja aku kata kita di jatuh, atau kau ngawa si tuan ya, kafulin sih, akan kaya ada gini. Ma kakwa twisa o kakwa jala o kakwa ti mtsa tsuna ka wa mtsa titi ma mtsa kan hotlo mtsa moso wa tamo a tsamtsa ke o se tsabelo saka.

Exka FM 107 xinxikini ngala ke mntu samsamo so ngandwa ke ke camsa ke o mira mama ske camsa ke samsamo so ngandwa mntu sake qoma ngeke ola qhumeta camsa ke 3 qhumsa ke 18 monite ke qala camsa qhumeta ke wisika na kanga a qhumsa ke tiki hi kanga qala mntu dwe tsa o ke qala ke mntu sake ama ke camsa a qula camsa ama ke kai mntu a u tsa a o mntu sange hi tiki o ke kai qala tsi ke hi camsa ano da kha tiki qala ke mntu sake tiki qala kanga ntsa okwi man ke a kanti o a pangati o a kanguti ka wa tsike kang duma kang akangwa duma kang alung sa duma kang asing hai deke tsike man no da ha tsike ma tu ko tam ko tsike man no da ha tsike ma goli tsa wa tsike man no ma tu mi tsa tsike ma tsa mi tsa tsin ke qala tsam ke tsike a kango o tsike a panga kang a wa tsike kang a duma a dwi ta kang a goli tsa wan tsike a tsa a goli tsa wa tsi a dong tsi jala sing a panga tamsa kona singka kona jweka kona panga ka hngagi tijala ke dimo msa wana tijala singi dimo msa panga wakana ka pasim sa guru tsam ngaka ke tsa tinji ta agba ti tijala sim sa tinji ta guru tsa tijala sim ka usi kana kang amu deki panga tsa e o guru tsa e ke tiki wa tijala sim tsoko ka tsa ke tiki kang amu tsa tsoko ke tiki kang a kam ya ngaka ke msima kang wa tijala singi tsoko wan kae asinga tsiwisi kana o kae alung sa tsika na atana singa hiteki atum panga ka e kang duma kang wati jala sang duma kang kona awana kama ti jala sang duma kang akona ka asinga hiteki ta apanga tsa taka wisi kana kang kala kalung sam sa teki kae akang tsi nga hiteki tsika na kang wa a okui ka e kang alung sang nawa okui ka e kang atana lung sa dawa okui ki ka hitana atana panga nawa singhege tsi e along sa kwada o kang kwe ke akang kwe ngege ke tsi akang o tsi e apanga ke tala tsam ke wa o kwe ka e kang atane along sa dawa o kwe kan dwa wa o kwe ke atane dui ya singhe o a dui tana fursan ke kini tsi e awas sing kroka o tsi e awas a kroka o dawa a kinga ta kuna kwe dawa kinga ta kuna apanga tsi an dwa ta ke he a kwe dawa dawa ta ha ta kini tsi ka e ya ke long sa ang tsi ke ya ke sa ang tamre sang de ke o kwe ke kala ke imsa apanga to ko kala ke imsa gawa ke asang hai chi o fa ke sang hai chi pa si apanga ka e he kang wa ti jala sang ka e kang wa mana ka jala sang chi si ka e kang kala ke imsa asang o kala ke imsa apanga chi kang sa asang hai te ke ni imsa ki o ko imsa asang hai te ke ni chi ke imsa ki kang o chi imsa apanga o chi imsa ki kang o to ke chi ke he ti jala sang to ke chi ke he kang pa si imsa ko na ko kwe tak a tro a sin tawa chi to ndi ke em cha gur cha ko chi um cha kham cha ko chi wa a ngi de ke chi gan wa wa qala ka e he a sin ngi chi gan wa a ko ngi chi chong ta di chong ngi dui ta a ngi na wa ta ka a sin ngi chi he ka ko ka cho chi ka chi jala sin twa ko na sin ni ka chi gan wa twa ko na gur cha chi gan wa ta ka wa chi qala ka em cha sin cha cha sin ngi ngi ka ki chi he em cha a kham ko chi kan o ki em cha pang ko jala sa tum cha tro chin ji taban chinji kang wa chinji la sang chinji tane wa kai hem cha sa khang chinji wa chige tane long sam cha ke kai pasi kam chok panga kai kam pasi chok gao kai kai pasi mcho sing hi kai ke chamani chwa wa ke usi kana chamani chwa khama ke usi kana ta first tan ke kala cham kai o wala singa e o titi singa e mam chima kam chok panga wa mcha ko ma kim tane khwa khong tai kala chok chum nam chamo so a wa jeso ole ra tom chamo sim ta sa ke kum ngi ke sali a cham cha

exka FM mona rtenchiwe ngi ni gare ke mtsa mtsa mo sengcando ke gicamtsa ke vaka o Jesu o mtsa mo sona mtsa sa ke titi maga qhomo qhangwe ke qhamo tsa ke 3 qhomo tsa ke twi and dear ta ke qhomo ngi ke mtsa titi ka qhomo ke sindi ke qala qhomo oh my gosh ke mtsa ha titi ko ha qhomo tsa ngom sindi ke ngola ya ti jam tsa ke qhomo ngi ke mtsa qala sindi ke kaf tani qasha ngom ke bola yo kaf champions league mtsa sindi ke qala ke qhomo ngi ke mtsa titi ka qhomo sindi ke mtsa sa ke usika na he Tanya, a sweetie, sir. Indrugula, I'm taking color to my game, some come up. Young hour, came to the make a come come with them. The Sunday Waller comes to give you really. Oh, I'm so good to go see another Hana. Kiki studio, Kiki Mirli, the act like I'm taking Polaki color to my titty make a come to go on the Sunday game, sir. Well, I'm setting in quite wrong. Well, I'm taking my own titties and echoes, he came, sir. Tui, o sengle o tui, o ama ki game cha asengle o tigi ho game cha agurit cha tigi nama mcha mani chow ha, I kala cham ke da tigi sing ajar mcha vantra sang mcha hana mcha e o mcha ama ka ki ka e mcha agurit cha o mcha ama ki tigi mcha apanga o mcha ama da ki tigi kala ka e mcha anoda ka tigi kala ki mcha agurit cha tigi kala e mcha tuiga mcha afirstan da ki mcha pasi mcha panga tigi waka jala sang cha pasi mcha agurit cha tigi waka jala sang cha pasi mcha agurit cha tigi kang akwasam cha tsa pa simtsa gulu tsa ke ke tsike ka mtsa singa ya ke tla tsa ma mtsa mani tswa wa daga wisi kana dzala mtsa mtsa maqani tswa singa tsi mtsa maqani tswa tsa tsi mtsa tsone panga tsi ta afristan ke ke ka wisi ke e he mtsa pa simtsa singa ya tswa mani kwa ka e ga mpa si mtsa gulu tsa ke tswa mo wa mtsi ke wisi kana ka nga lung sa mtsa ta ke mtsa pa simtsa a ke ngui ka e ngai ka ke ngui ka nga ka nga mtsa ke ngui ka ka kwa sa mtsa ke ngui ka nga a to mtsa tak macam pasi macam ama jiwa amang singhi kaki kau sih kan ama kaman yang kuat kau tahu kaman ya wah kau sih kan lo kangalung sam tahu kau tang sam tahu konam sam tadi sam pasi sam pangga kai ciki sam tuang sam tadi sendiri tu kau makan apa enggak ya akan ngaka tadi sendiri tu kau makan lah wajib panggil kai kau kamu kau kau kau makan kau tang kau kamu kau tuang kau sih kan lo tadi ya singkau fa singa fas aga ga tama ga dia a he atong ni amani kwa wa ta ku siga na zala atong ni amani kwa wa ta ti siga na to aga ga la tsam kai ka wa chin ji ai a first time dagin ni chi ka pasi ma panga ka anga ga chi tsana na ka a first time dagin ni ma kui tsang ka chi o ma ko gulu ka chi kai hm ma ko sing chi ging kai ga gini ka e ma no da ka ka e ma tu ta ku tam ko ka kun ko ta ga sing chi tolika ka no dagi a tswa a twisa mugo jela tsana tswa tswa mugo to tsana tswa tswa mugo mo tsa tse ke tsike ke wisi ke loka ngwa ka e kang pasi tse sengwe ya tsa tsho ke pasi ngwa gol tsa ng singa ke mtsa mo ni tsho wa ta sa ngwe tsike mtsa mo ni tsho wa ta sing ngwe ke wisi ke no tsho mo ni tsho da ke wisi ke na to mtsa tsa sa ke ngwa na ke tla tsho ke ta ngwe de ke ne tsima kang wa tsi jela sing ke tsho tsima kang tia tu probiran kon ngam jong tia tu probiran ka mtsa tia tu probir ng khwasam tsa ka tung mtsa he ka ke kala ke mtsa a ko tsa kala ke mtsa panga tsa ma mtsi ba mtsa ngai de ke ni juma mana ndwa o juma bolindwa e nga go

if mkowa o leng o ipeng o mtene go tshu a o mo programa go sa buse se ka ke rado ke ma jwe thoma go bunga ke i buse se ke kuma seng go le ke go koma ng a de tsike me ta kana go na de tsike ko eng a de tsike ngolo jwa ng ka mtene tsho ngwa ng go sa buse se ka ke rado ke ka ya tu ka isi pa ngo go se te ke mtoto go e tshu a o ngolo ngo go sa buse se ka ke rado we ale kwa program ke ma tswe thoma go bunga ke e bitse tse ke kuma seng go le ka go koma ng a de tsike ngolo jwa ng ka ng ta ke tsel mengo ke di 17 dem go tshwa ta a sa go bitse ka ke rado we sa go bitse ka ke o le ngo kwa nga we se de ke mtutu kwe a ngwa ka program ta a sa go bitse ka ke rado ma tswe thoma go bunga ke o le ngo mta tshong go go sa go bitse ka ke o le ngo kwa nga ta ma se de ka o di 17 de ke mai 2000 says and 20 ham go tshwa da wola kom de ka son da kha ta ya da masida ge wola ngima kwa nga de ka wa lunga sem ka wola a de u ke tenere tenere ma tonga wola ngwe ya kwa de ka wa ker ka maswe ke prekera a de u ge da nga kwa de ka wa pala pala nga ko koma wa ji ge ka hem tu tu ge a nga wola ngima da a se go ji se ka ge ra du ge wola ngwa kwa nga ge ma tshwa e kha mo go bunga ke ibiji che kum sengo la ka kokman ate jiki ngolo jong hung kam tam chong ba ke ajwa ya sikam ngo jetman style o manel ate uke khono ko siawa ton fere

kawai kanuse alungu sa kawai chigi angu kama ngai ki kawai tu ching hoji tawa o kawai eksem hoji tawa kawai ching ngau tule pangungu sede lungu sa kawai ngutamu seo ke maungu maso tandwita ungu ba o lang.

Exco, if Kawa Olanga Pangam Tanaguchu, Aunga Prokharama Gosa, which is a Ka Ke Rado, Ke Kawa Nehe Kawa 7:20 Hamanite, the Kuankan Gusupa Ke 3 and the Harta Hamanite Mutangava, Ola Kondeka Ua Prekara, Eke Kerkamason, Gosa, which is a Ka Ke Aulanga Konga. Ke kabaya tu kakai si pangawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngan mtoto kwe aungo wala ngawa ang kwe sa jima ka ke aprocham ngawa kwa nga kwe ngay de kanu se kabaya tu kakai si mtani kuchu aungo wala ngawa ang kwe sa gawin se sige maunga maso tendu ita aungo wala ngawa.

Exka if kawa walang ngay pangam tanu kuchu awang nga programa masida ki kawa nekhe kawa yen en diharta ka manite tagi pangkhan gu supa ki ah en tuenda ka manite mo ka nga walang ngay tanu hongchi taba ku sabu si se ka ke ra duwe kawa tuwa kai si pangam ku si tagi kawa walang ngay may kwa nga kwa ngal may ki kanu si ako si tagi longu si ako ng tamu ku siyo ngano ko ma sinda ge kana da ba ge chu kuna pang ba sing ng kana u si ya ko sing den na sida ge tu chi de ba ak tala da kana u si pang ba a go sinda ge aman ho sai ke lung se kan ko na man ho ko ng ba ke lung se kan ko na ke ka wa chi ge kana u si ga chi chi ga to ma skula u ga chi chi ga ge chu kuna u ga chi chi ga na ve ge chu ang pang ba den na sing na skula chi ko ma kana u si ka ko ng to mo se u wa chi ge m ten chung ba la ng wa ng go sa u si se ka ke ra do ke ma ng ma so ten du ta ng ba o la

xkfm kawa olengo mtene kuchu aungo program ko sawu ji se ka ke radho to ma sire kwang khang go su ba ke 6 minute mo ka ngo le ngwe ten ho chi tam go sawu ji se ka ke olengo ko nga ke ka ba tu ka si pang go sire olengo kwa te ke ka wa lung sa ma sire lung sa kanu se ka go tam go se lung sa pang go go se te ko ma de wa skola ta pang go ka go je la tam go ka nu sa ko ngon ta ba kam ngo se nga man ko sa ke lung sa jing ma pang ba tu ngo ko ma ya ko se nga e o ko ko ma pang ba nga bi se nga ka jing ngo tu le pang go ma sing ke ka wa lung sa ke mong ma so ten du ta ngo o lang

Ekskoo ore nqo e pango mtene kuchu a ungo programa ko se wuji se ka ke radu ki ka ba tu ka khai chi pango ba kwe khai kwa radu ke nmuru ya one ten seva pen ne kha fm ngal mtu tu kwe a ungo ore nqo ngwe sa wuji se ka ke a ore nqo ko nga ki ka ba tu khai chi pango kwe khai kwa radu ke nmuru ya one ten seva pen ne kha fm ngal mtu tu kwe a ungo ore nqo ngwe sa wuji se ka ke program ngo ko nga ta ma se de mtene chungo program ngo wang a ko nga de kwang khang ngo su pa ke wole ma cha ta ma se de ka wa pre kera e ke ker ka ma su ngo ke sa ko ji se ka ke a wole ngo ko nga ke ka ba tu a kai si ke mong ngo ma su ten du tong ngo ba o lang

xa f m kawa walang pangom tano kuchu ang program ko sa wajis si kaki radio kaya kaya tu kakay si pangom ko kay kwa radio kay numero yung one ten seva pen nga f m ano mo tuto ko ang walang ngoy sa day masay tayo ka wa kera kamaso ikay perkera ang ko sa wajis si kaki walang ko nga we sa day tayo chom ko walang ngoy sa kawis si kang ko kaki program ko nga da kusire kawa ulango te chungwa da san chima ka ke a ulango konga da me kumisengo ban dehe ati chike kwa kwa de ka wakere kama so e ke prekera kwe le kwa radu ke numero ya one ten seva pen neha fm ngan tutu kwe ungola ngwe sa kusike mungo maso da ungo prekera

exka if em kawa wala ngoy pangom tanu kuchu aung program ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tu ka khai si pangom ko ye khai kwa rado ke numuru ya one ten seva pen neha fm kan tu tu ko aung wala ngaw ta sa masi de kwang khang ku supa ke manite ma cha mo ta ngaba ko awadang ke palapalan ko koma ako sila kay kokoma amaling kosa o ako sila kay kokoma chikwama o ako sila kay kokoma gidwe eskola o ako sila kay kokoma kanui atu o kliniki o chike mtancho nga ba ulang kusya wisi si kaa ke radu ke kawaya tuwa kaisipa nga wako e kaikwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm nga mtoto kwe a nga ta wala nga zichang hankwe sa wisi si kaa ke radu ke mongo maso ta gwa nga wala nga wajitaba

ekskwa ulanga ipangom tanu kuchu aungo programa ko sawuje se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa ko kai kwa radu gen muru ya uniten seva pen nega fm man tutu ko aungo ulanga ji chang ko sawuje se ka ke a ulanga ko nga ta kawya tu ka khai se pangwa ko kai kwa radu ge numuru ya uniten seva pen nega fm man tutu ko aungo ulanga ji chang ngwe sagwe se ka ke a wolang ko nga da akwe alikwa program nga kem tenu ku chu aung ngwa la kwa de ka uwa de mu da pang ngwa ku si de ka uwa aman ngu apala pala nga kokuma mai de kokuma uwa chipangge o kokuma ke de ke longge sa da ka wa la ku si de ke aman ngu apala pala da ma si de ko wa la ngi kom ta chung ngwa da mai ku si ngwa ne kha de ji ke ko em ta chung ngwa ngwe sa ka wi si ga ko ka ke ka wa tu kha si akwe kai kwara duwe numuru ya woniten seva pen neha fm man tutu kwe au ngobola ngi changu sa ku ji se ta ke a wola ngo ko nga ta ku si de ka wa ta ngi ta nchi ma ta ngi ke wola ngi cha kwa nga ale ko abraham ke da ngi ke wola mta chongwa ngu sa ku ji se ka ke radu ku si de ka wa wola ngi ko mta chongwa ngu sa de nchi ma wola ngi ko kwa nga ke mo ngo mo so ten du ta ngi wola ngi

0: ka if ko wala ngwe pangom tena kuchu au ngwa programa ku se wisi se ka ke radu ke kabaya tu ka kai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngwa mtu tu kwe au ngwa wala ngwa ta ma sa de ka ua pala pala nga kokoma amani hung asinga kokoma o amani hung pala pala nga kokoma ko si de ko ankan ko si pa ki a khen 20 minute mo to ngo le ngwe ten ho ji ta ba ko de ka wa 12 fere mo ta ngo ngwe ta ma se de ge me ko se ngo ba ne kha te ji ke ko em ta chung ngo ng ko sa ko ji se ka ke a wo le ngo ko nga ta a ko si de ka wa tu a kai si em te lu chu au ngo le ngo ng ko sa ko ji si ga ko ka ta ta ko si de ge em te chu ki ngo la ng ko sa ko ji si ga ko ka ya ke ra du we sita ke wala tenu kwe mga kambu kwe ngale kwa purukha mga mtutu kwe mga kaya wala nga jichang kwe sate ma sita ke ka uwa amani ngung apala pala nga kokoma ka uwa amani ngosika kokoma maite ke kokoma wa chikoma o kokoma ka ngui a uwa kliniki mga sita ke nawe ke chua ngung kliniku wangam da wala chikoma wa ngung kliniku wapanga ako sita ke ka ngui atene na tuwa dropa o atu nga vigenji panga wa akwe sing ke wolang ji chang go jela kam go ngwa ke ka ba a tu tu ko ya pala pala wa ji em ta chung ngwa wolang ji cha ang ko sa go ji se ka ke ra du ke ka ba tu kai se pa ngwa ko kai kwa ra du ke ni muru ya woni ten se ba pen ne kha fm an mu tu tu ko a ngwa wolang go sa ji mo ka ya ke ra du ko se de ka nu se ka ba tu kai se mu ta ngo chu a ngwa wolang ngwa ngo sa ka wi si ga ko ka ya ke ra du kwe ale kwa bu kham ngwa hm tu tu kwe ngwa ka wala ng ji chang go sa de chi ma ka ke res ta ng wala kon ha ke pro kham ta chung ngwa ke ma ng ba su ten wi ta ng ba wala ng
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

kawa oleng ngoi pangom tenu kuchu ongo programa ku sawiji chi ka ke radu ke kwatu ka khai chi pangom ku se de kwang khang ku su pa ke oleng ngoi ten chong ngwang ku sawiji chi ka ke radu ke oleng ten chong ngwa akwa de kanu se aku si de kwang khang ku su pa ke yen en twen da khamanite mong ton ngo oleng ngoi ten ngo chi ta ba akwa de ka to al fere da mai kum se ngwa ne khe ate ji ke kwem ten chong ngwa ngo ku sa ka wisiga ka ke a wala ngo ko nga ke mong mo so tendu tong ngo ola